Alqur'anul Karim bindu mu rafet ak molen bu mucc ayib kamilu timizi bi kamilu serigne ambi dundo kamilu serigne abdullah hak mom serigne soyibu kamilu serigne laji jahate kamilu serigne laji mbake kamilu daru minam kamilu serigne afe busso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallu mbake ñaari xaj ñetti xaj juroom ñaari xaj juroom ben xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbokki amnañ maryam xaj samia ak yasin diwanu khasida banunu ko xel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne laji mbake diwanu serigne am satou mbake teri jambarul islam di serigne abdourahman mbake de nga bëgg geestu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul amnañ téré rawdu rayahin téré serigne soyibou ciow téré bay bay geysil di wax ci mbor ak téré serigne soyibou kebe bo bindé bo nopi mo xam alquran wala khasida bo ñëwé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khasida amnañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jàng école mo xam français ngay jàng wala arab wala franco arab amnañ ay fourniture scolaire a walu son nak bokki ak archive amuñu ci morom songu demb ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb bakta batu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay yi xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay yi xaralandina ci barab bi a xet bu neex nak ba nuñu ko xel parfum yu rar parfum pomme ak huile xetu toura yépp nak amna fa liman faso oud ak toura yi nga xamné mom la serigne sidi jëfëndiko mbokki lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ko wax bagage mourid yobolu julit wax sañsé waw chemise alaji abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa waxana serigne abdullah boné carré boné face ko pati turuchara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurus yu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin bati kurus electronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes autogré jappina ak ay montre yu rafet te mburit lol ak jaro khalis mbokki ak laxasa yu mburit da nga umra ba wagneeku beug serigne ba nga siaré ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba dali jugo kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digënté bëgg duma jidi ñaari témiri mètre ak juroom fu

bokku na tam ci liñuy rafetale ak bokk moy sa mbokk dang koy bëggal li nga bëggal sa bop dang koy yéene li nga yéene sa bop ndax nit ki soko yéene li nga yéene sa bop bëggal ko li nga bëggal sa bop ba mu xam ko momir xamal li am nga soppé xolal yunt yalla Musa alayhi salatu wassalam biko yalla yonne dafa yéene mbokam limu yéene bopam mu dalni waj'al li waziran min ahli waj'al li waziran min ahli harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri nga xamne yalla bu yonne yonti yalla harun dogal ab dogalama waye yonti yalla Musa rafetna ca lol ndax moko sakku ci sunu borom ne ko li nga ma yenn bu dis bi nga ma yenn dama bëgg nga boole ci sama mbokk muy harun ndax lu kenn man ñaare koko gëna man ñaare koko dak motax yalla yonni yonti yalla harun boole ko ak yonti yalla Musa kon Musa dafa bëggal harun di bëggal bopam lool moy li nga xamne kenn ku ne ci nun mom la wara def liima lim legi nak mom la ku bax ki teunk ci wayam yi mun wa minhu afu shakhsi amman zalama wa misluhu i'ta'uhu man harama wasilatun li kulli shakhsin qata'a wal birru aydan fantabih wattabi'a wa yajiban ya akhi fir rahimi wa walidin walaw li shirkin yantami neena nit dafa wara jegal kep ko ko toy nit ku bax dafa wara jox kep ko ko xagn nit ku bax dafa wara jox ko kep ko ko dag di def lu bax di wax lu bax neena yi ma wax nak mi ngi gëna wala ci ak bok fa la gëna fédeliko rawatina nak wajur donte wajur sax bokku len diine su ngeen bokku diine itam yow taxaway bi mom nga wara am ci mom te ni mu ko waxe mom serigne bu mag bi non la don doxale werakaana mu mag wa serigne Musa gis ngeen mu naan ba muy lim ay melom ca boromam muy wax naan di may ko ko bañ di wo ko ko foñ di neexal di may ko ko bañ muy lu jafé di wo ko ko foñ di neexal safo ko ko sof kudul koy moy boromam gis nga melokan yoyu nga xamne mom la werakanam wax ne non la melon mom la teunkutam ci beuyit yi jokk ak bokku nak suñu ko de wax ci deug ñetti xeet la da nga gis ko xamne dakoy jokk niñ ko santane gis ko xamne dakoy dag niñ ko téré dakoy dagge non gis ko xamne day nekk ci digënté bi anako ne ci digënté bi moy ko xamne ku bax ci mom mu bax ci yow so waxe lu bax mu wax lu bax so defé lu bop so defé safan mu def ab safan da nga dégg ku yé wax nit diko tagg mo ne ko ya gaaw ma gaaw da nga dégg ku wax nit ko nan ko xamul no koy def nam la defata te lool lepp ay njumte la ab julit rawate ne ab talibé du nek ba nga gaaw muy doora gaaw du nek ba xamo no koy def momit xamul num lay def dedet day leble rek du fay bor rek du ci yam day leble mom al hadith mo wax ne laysal wasilu bil mukafi walakin al wasila alladhi idha quti'at rahimuhu wasalaha nena ki dox ak bok du ki nga xam day fay bor noko def mu def la nono dedet koku jokul ak bok de ko xamne so gaawé mu gaaw jokul ak bok de ko xamne xamo nokoy def ndax nam la def jokko ak bok de way jokk ak bok moy ki nga xamne buñ la dagge yow jokkal buñ la xagne yow joxel buñ la toñe yow na nga balé lolu moy deug deug jokk ak bok amna ko mësa ñew ci rasulullah alayhi salatu wassalam ne ko dama am bok yo xamne dama leen di jokk ñu may dag may rafetal jëme ci ñom ñuy ñaawal jëme ci man ku tedd ka ne ko bu fekkentene ni nga ko wax waxe non la demé day da nga melni ku leen di xol ab gël ku len di xol ab geul kuy fab geul moy dombu tang diko def ci seen gemine te na nga xamne sa ciumikaay yalla moko tiye kep ko xamne da ngay jokk say bok ñu lay dag ngay rafetal ñuy ñaawal xamne sa ciumikaay yalla moko tiye ken do la manal dara danako innali qarabatan asiluhum wa yaqta'unani wa uhsinu ilayhim wa yusi'una ilayya
fa qala an-nabi alayhi salatu wasalam in kana kama taqulu fa ka'annama tusifuhum al-mal wala yazalu ma'aka min Allah zahirun alayhim ma dumta ala zalik gis nga serigne bu mag bi kenn ku nek la nga don ci mom rek non la la jappé non la lay woyé borom sham bu wax ak mom dana ko ya ayyuhal kabir ya muhammad kun li sigarika ma'an fa tuhmadu bu wax serigne bakki bu fa nek usika yabna amati wa khali yabna amati wa khali wa fusda bil ikhraj wal idkhali kon dal teunk bi moy wa kullu man minka yakunu akbara min al aqaribi fakun muwaqqira wa ghayrihim wa kun ma'a an nas jami' bil khuluq al hasani yuhibbu al badi'a yalla no yalla defal deg ak top yalla yalla guddal fanu suni kilifa gu maggi sam ko musal ko ba lepp lu mu sumbu yalla ko sotal tanu anduko ak mom wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: kayak nanya aku. Kemkinat kalau ya, dah lo tambah lagi juga. Muka tambah lagi. Khafu raja, mum. Khafu mai raga, gue raga pun belum. Dah kamu lo lebih muda. Kan leher nala ne. Am kebakar. Wadai mel bubar itu. Ang no mana mel am kebakar. Ang no mana mel am kebakar. Kebakar pun belum. Dapat sel for bila hamil. Tahu sih kan nama kebakar raga lo. Yang raga niki boy sukurat. Sebab begini nggak aman di kos watch. Saya jemput, saya cari, saya alergi. Nyeri nimjai kita lawan kita hal. Ini makanya dit si dana si sudah ni kum begon bu mampu fatu di kos bayi ni boleh suli. Nekan anu lah, kalau niki di si sor cash ni kan lebih begi adun yang aman mukwaran. Nono le si sor main macam sukarat. Niki dana khalat malah ini kan mungkin terungi introduksi masalik bapun misal nak si barik. Kerai bangun lagi light story, lagi pokok set tu dengan si tahawai, zaman sekarang jadi serat, balance ini pensi, yep, ko, alhamdulillah kira lepas ni kira jelek, alhamdulillah kalau am degi, dengan medit mana, dengan khalat, net dapat warna khalat, khalat, alagam, khalat, lima belas, khalat lima kena mam, mai tak murah dari alam, mai mana tak hidup musang dari alam, dah buset ya, ab nuna mana mel, bisnes ni mutane, sesuatu yang sun borom, mudah kau nyanyi awal nyanyi tane ko, musang sun borom, tak sun borom ni perlu mula kewal. Pasal ni aku dah bawa cakap sampai mungkin dengan cium, atau saya belum mana dor. Kon, ni orang mana sampai alat pok gaya kelat, gaya kelat. Ni ada kerja mual, ni ada niye gaji mengurun. Gaset, lo begini nak aku bayi, demi biswala lo ni jatuh anjuran nak aku bayi. Gir mayok sama IT abang, gir mawanya sama IT sel. Pok mahu alkau, raja mahu ya kar, gaya kar nak bahu tu berum. Sebab kita ada bah, gimu bah, mana sampai wesuna gapu bahu menyuham. Ak yermandem ju bari gi da diko xalat moy tax nga am yaakar kon al khawf ak raja moy ragal ak yaakar nga bolé len bu mu équilibré moy melaw mu mat sidina omar néna ngir woné né ñaar yoy la bolé ba mu yam bu ñewon ñeppay dem safar bam def kenn rek dem aljana ma japp né ko ko man bu ñewon ñeppay dem aljana bam def kenn rek ko koy dem fo ma japp né man nga xana ko xamné bolé na al khawf ak raja ragal yoy wax nit di khawf ak raja nit ki budé jaamu yalla du xoss ci mbodi sun borom ni ak selam gi di gëna xam yalla day dem ba dootu ñu ko tuddé al khawf ndax day wess al khawf dootu ñu tuddé le raja dañ koy tuddé al qabd wal bast al khawf lañu tuddé al qabd raja lañu tuddé al bast dara dem itam ba gëna jégué borom ba dootu ñu ko wax al qabd ak al bast waye dañ leen tuddé khawf ak raja wala bast ak qabd dañ koy tuddé le al haybatu wal lums al haybatu moy yem gi nga yem sun borom ak rayam gi ni nga ko xamé ak famu tollu ci magay ak ni nga koy jamo yem ni mu lomaté ak mom nonu ngay xéda sa bop diko tu ak li nga def la nga man lepp ak li ngi koy jégel lepp nga xép ko ba rouss kok mo moy al haybat al ums moy nga dem xam gi nga xam sun borom ba nga xamné fo nek rek ñuy taxol da ngay wax ak sun borom ñi ngay wax ak jitt ni am misal nako yu bari ci al barakhul aswad ak yonte al musa misal nako ci bari cheikh abdou djibril tani misal nako yu bari yoy moy xop raja djikul ak tamkin nak tamkin muqabalam manam opposition modi talwin talwin moy nit ki gor gor lu ne ci jamu yalla ci ragal ko ci khalat ci julli ci wor ci mediter al qur'an ci gor gor lu to fekke jota yu ba ziyara ay nit yalla ziyara ay borom xam xam ba nga xamne day am jamono yo xamne ragal rek kay nek ci bop day fatlikou yi ci kanamam ba nga xamne day tit xolam du dal am jamono yo xamne day yaakar yaakar jo xamne danaka ragal day xawa dakh daldi rek xam yermane sun borom bi leg leg mu bet ci mbiri sun borom leg leg mu am melna ku jax ziyara ay nit yalla ziyara ay borom xam xam ba nga xamne day am jamono yo xamne ragal rek kay nek ci bokkum day fatlikul bi ci kanamam ba nga xamne day tit xolam du dal am jamono yo xamne day yaakar yaakar jo xamne danaka ragal yi day xawa dakk daldi rek xam yermane sun borom ji leg leg mu bet ci mbiri sun borom leg leg mu am melne ku jax lol moy talwin talwin doko wexu fi aglu ci tamkin kam tamkin nak bo ca agge moy nga xamne yalla ji saxna ci xolam ba jaxassok deratam da saf yaramam ba nga xamne mu nga def lu jëm ci yalla dara safu ko lu dul yalla moy sank ci credi am lu ma waxon lo xamne mo ne misal ne nit ki aduna ci tamkin moy ki nga xamne mom lay wax ne aduna ci daraja am nga xamne meunatu ko wessu jëm ci yalla mom meunatu la yok nga xamne melaw wo xal dootu ko dikkel borom talwin rek xal dina ko dikkel moy xal jek jek rek set li la yalla may mu fessaxol ba bëgg fatiku nga waxtane ko mom lañu tudde shatah shataha tatamma shatah mu joge ci shataha an-nahr dakh gu tuti ndox mu bari soti ko ci ba mu déborder jall fim yemon di bawan moy xol bi nga xamne li sun borom defal borom dafa ko deugal lepp teewando su borom ba nga xamne daf koy wax ka du ko tay day beug ma déborder kok moy shat buñu fété ku mënul awliya yi ñu ci bari shatahat yi dañ koy def atam moy am nga deg sax ci meditation découvrir lu bari ci sa xalaat ba xam yu bari ba am al ilmu laduni nga gis sharia al qur'an am bir am biti nga bëgg saxal bir bi ba faté bir bi sagane ko indi ba faté biti bi sagane ko indi bir bi rek mi nga xamne gis sun borom ne anta min as-samaa'i ma'an fa salatu diyatun bi qadriha fa ihtamal as-sayl zabadan radiyan sun borom mo wacce ndoxam ci asaman fotti ko ci xuru yi ba mu fess ba bawan ba pugu bi di tembu tu fi bi degg ci ne sun borom wacce na al-qur'an ak leeram ba xol yi fess ba bëbb ba dara nekku ci luddul yalla mu daldi dakk le nang saxal di rek bi yonte bi sunu borom tabaraka taala waxe yonte yalla musa bi muy dugg ci xur bi nga xamne ci la sunu borom keñale ki man bu xamne moy ra'a naran fa qala lahu innaka sunana sunana fakhla na alayka innaka bil wadi al muqaddas mu degg ci ne bi sunu borom ne musa summil ta dalli yaangi ci xur bu selli al wadi al muqaddas ni ci zahir bi ni degg ci ne da fa wara summi dalam ngir teral xur yi ñen ñi ne dal bi dafa sobe ndax deru med la won ñi ne deru bax la won bo xamni dafa med ñi ne du dal bi sax dafa koy wax na alayka ñaari dal yi sun borom wax ñu ci djublu al kawnaini aduna ak al akhirah bul khalat mbiri aduna bul khidma mbiri al akhirah khalat ma man man ngay dajel ñu dal di dakk lele sax la na alayka inna bil adil muqaddas ñu dakk le saxal li te ñep mo ci nek yep am koku moy tam atam nak ak satah satah ñom nitu yalla ñi dañ koy def nga gis ko xamne dafa nan man ma yonent bi wala ma taxaw taxawa yonent bi wala nangam yu bari lu reey ni wax yo xamne yi ñom am na ñu ko djublo waye fekk na nak buñ ko jappé ñu ko waxe mu ay problème am na ci nak ñu xamne dañuy dem ba wax lo xamne kéfir la maxal ku melni sahrawardi ñaar la ben bi ki ñu reey moy xalé bi ki amone ay 36 ans yoyu teñu ray ko jamal salah dinal ayubi moko don beug ray moko ray lu dom na ko ray parce que mom dafa demone bare ci mu djegi shatahab yoy dal nekon philosophie dem muy wax yo xamne sharia dakh nako dem na bene sax banan laqad tahajjara ibn fatima hina yaqul innahu la nabiyya ba'dahu manam domu fatima ibn amina la wax domu amina moy yalla nabi sallallahu alayhi wasallam mune gattal na xalam duma nan benen yonent bi am mon ko tuddu beug tek bop ñen ah xam nga ne koku yu mel non lañ ko reey wan nga xam na reey ci waro ah ni ku melni halaj mune ana al haqq man may sun borom barko taala nga xam ni mom limu djublu ci lol djublu ci ne moy jëmmi sun borom dafa wone ne mom lepp dañ la dul yalla rek nekki mom lenen dul yalla nekku mun la jëf ci yalla wala lo xam ne yalla tax mun la wax dul yalla mun la xol dara dul ngir yalla mun la yegatul dara ci bop lu dul yalla rek lay yegatul len ba nga xamne yalla kesse la mune ana al haqq wala ne mo yalla mom ñu ray ko naka non ibn qasi ñi ngi ray ñepp nga xamne dañu def ko hulu ci shatahab yoyu ba nga xamne sharia li wax ku ko wax dañ la war ray amna ci ñoo xamne ray nañ leen war ñu leen wona ray waye fuqaw yi nga xamne ñoo jaxatu won ak bur yi ñoo añaané leen ñoom ñoo grawal affaire bi ba nga xamne mujj nañ leen ray ñepp seen ray ñu leen 70 ñu ray ko ba nopi duural ko ne dafa xaru te dañ ko ray da momit la gënte tamkin ak talwih non la debé borom talwih day am ay xal yu koy gané bu xé daf koy mem wala mu ne wala mu dis ci mom mu dis sayyidina yusuf alayhi salatu wa zalikha jabaru aziz min rabbi bi nga xamé ne dafa doon ci le sayyidina yusuf pour mu jëflante mom bi ko wa misra di yedd diko jëw di wax dal affaiream ñeneen ñeen bu doon ñeen nekkon sama bërepp ñeen nekkon sama place do lu raw la bi muy invité te ñi dëgg yaap mu gën yoonte yalla yi biñ ko gisé ba ko di leen rek ñoo ñu ngi ci yalla yusuf na gis nga ko ba tay ba amu soxla mu ngi sét ñi ndax ñi ngi dëgg koku moy tamkin li nga gis ba meen ko ba du rek suñu borom ko xamne ñeen yoonen day wacc wali day yé itam bu maté ba wacc manam day delu ci ba loolu yépp mo ci ni mo lu du man lu ni ñemal tax na lo lepp nga xolé gi borom delu ci tangam du roy yalla ci sallallahu alayhi wasallam lepp la xamone lepp la manon ba nopi fu fe ngi yalla ni da la gëna mané joxé ay leçon ci bopam ni diko roy tam ci ak tam wax
1: waaw mu ne dina jël la jox xasaay bi mu ne dañu wax sax ci yeen xasaay bi nak fay jang da nga wté wala ndigal mu ne talib bi nga xamné nak ak bëgg do nga ko ci jo té amu ci digal mu jang ko mu baye lan mo gën ci mo
0: ni la ndigal dafa am ñaar al ibn al am ak al ibn al khaf al ibn al am mo matale julit ñep ñu sun borom di wax ne fakku ni wasku ni wala takfuru sun borom digal ne ñep ñu ci dikru yalla fakku la haqi al ibn al qiyam wa qudu wa ala jubim julit bu nek rek sañ nga tu yalla wu nek sañ ko jamo yalla al ibn al khaf nak mom leneen la lo xamne dañ la ca defal benen secret ben ci liggey suñu ba am ngeureumal yalla mo la ko jox misal na ko tutul bataay ci nga xamne amul ludul tol ak gerté man la may tol nga dem dag rooj sa tol gi way yaay son yaay dañu fe wala muy dub ngay yaay def yeepp ba ngay tobe sa cerem ki nga xamne dafa defar ba yeepp mu def nako ba am cerem bo ñe mo may la cerem nga dal tek tok lek non lañu wuté ci tur yaalla ba jox secret bi mu jox la ko lolou lañ tuddé al ismul khas koku kim ko jox ben yoon bu mu ko waxe mo upp doole jinni yooni dafa koy wax waye ñun ñaan ñepp ci ne am nga yoon bu bari bari bari
2: lu doyna nak legui di wax na lu bari waye waji neena dafa am waxtaan wo defon ci alquran serigne touba non misal laysa fi nan kan abdu mimma kan bobu khasal wute ci ulama yu am nga ñu cey defal ak leer lu bu baax ngir nu man ko gëna degg da lool la waxa
0: waaw laysa fi imkani abdu mimma kan bobu man waxtan na ci ay waxtan sax yu bari dina dañu ci borom di yemo banel abda umma ma kana lu ko gëna yéno mënul am ni ko dingat na hada yu ilahi dafa ko dafa lay yéno abda umma ma kana mënul lu gëna yéno lu tan di nga xana wala bo dafa bind xamne dañu waru ak jëm yu mu bindé amé kuy war ku ci dul war lénen du gëna yéne bu ñëw nit do ci war ñu juaw al mu tekki rek dafa xaw dafa am ay xaj ni ana kala ko yëm kiko yëm lu mu ci yëm téma nek na kiko waré ñu ak té dan ay yëm ñu dafa aju ci xam ba xam né yëmu la nga amal né di bar ci li yëme ci mom ko gëna reuy bokk la gëna ma ya mbatt ñay wax gëna riway gënu ko yéme téna mbatt bu ci taati mi gëna rafet gënu la yéme ci mi gëna am na lu ñu yéme ci yow ñi aduna bi ku ci yéme mënu la yi mën bu ñëwé nit do yéme yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fa in taqay fa in istata an tabtaghi nafaqan fi ardi aw sulama kin daayatin fa malu gahidin walaw ayatin khayrul azab lan bepp aya bepp ñu won duñu tax nañ ci xol fa xali wax mo da li mo borom bindi ad te muy lo dar ko te yak amul dar lu ci warona ni nit ni ñu ñëwé ci abay sax nit ñi rek bayyi sama rom ci mbam yaay kenn bayyi kenn dula am mu fa def mu am nim koy jëlé